bung bung mang bung bung tabe tua tak nu be pakatu gi mang atabe bung ang bung bung mang bung bung mang ma ku ve na ka sen kan tru ga nu ga len ku o ka yon sa do ku ba ya wa nu na nu to na si le ve su pa da ra pa brin ta ran se ga na kan da ra na ku ka ta pa u pa ga ri ku ka pa na ng pa li sa ng ku to tru na gi gi ri re aina ki manau ta prayamang ko